Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, beni kibaruya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.

O kofɛ ko Nabila Isa donna alabatosoba kɔnɔ. A y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛ feere ani sannikɛla alabatosoba kɔnɔ. Nabila Isa ye o ka tabaliw bɛɛ yɛlɛma dugu ma. Ani minnu fana tun bɛ tubaniw feerela a y'olu fana ka tubaniw fili.

Nabila Isa Koma asebela kone faka so una wele ko dili ke yoro nga aw yo ke so du yoro yi wa taqaddama ilayhi umyun wa urjun fil

O kɔfɛ Nabila Isa bɔla k'o to yen, a taara Beti Aniya ka taa si o yɔrɔ la. Bi ismu yasu almasi, Ala ka duba ka kuma ye. Balimaw, an ka min kalan sisan, an bɛna don o mana la ka o bɔ anw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka melitulo dilan ma, Ala ka faamuyali nɔgɔya an ma. Nin yɔrɔ nin na balimaw, an b'a ye k'a fɔ Nabila Isa waati min na a taara don Jerusalem. Nabila Isa ye ko fɔlɔ min kɛ, Injili ko an ma dakala ilal haikalullahi. Nabila Isa donna Ala ka so kɔnɔ. Nabila Isa ko fɔlɔ min kɛ, a donna Jerusalem, a taara Ala batosoba sɛgɛrɛ, a tagala o yɔrɔ la ka taa Ala tando, ka taa sujudu bɛ Ala ye. Balimaw, anw bɛ yɔrɔ min na bi, n'anw taara wayasi dɔ la sisan, an bɛ ko fɔlɔ jumɛn le kɛ? N'an taara wayasi la walama tagama la, an taara dugu dɔ la, an bɛ mun ko fɔlɔ le kɛ? Anw caman bɛ yen, an bɛna boli le ka taa an ka so kɔnɔ, ka taa an ka mɔgɔw filɛ, ka taa jigin o yɔrɔ la fɔlɔ. Walama rɛti an teri dɔw bɛ yen, an bɛna ka minnu ye, an bɛna taa olu fana filɛ. Nka Nabila Isa, a taara Jerusalem min kɛ, a taara wasi sira la, a taara Jerusalem sira min kɛ, a taara Ala batosoba kɔnɔ. Nabila Isa ma taa masaw fan fɛ, a ma taa Yahudiyaw fan fɛ, a ma taa alonbaw fan fɛ, a yɛrɛ ma taa jigin a ka somɔgɔw kan fɔlɔ. Nabila Isa ye min kɛ, ko fɔlɔ min kɛ, a taara Ala batosoba kɔnɔ. O b'a yira an na k'a fɔ ko anw minnu kɛra dannabaw ye, an kan bɛ ka Ala ko le bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ. N'i kɛra dannaba ye, i kan bɛ ka Ala ko bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ. I kan bɛ ka Ala bila wari ɲɛfɛ. I kan bɛ ka Ala bila i ka denbaya yɛrɛ ɲɛfɛ. I kan bɛ ka Ala bila i ka baara ɲɛfɛ, i ka kokɛtaw bɛɛ ɲɛfɛ. Ala le kan bɛ ka kɛ i ka miiriya fɔlɔ ye. Ala le kan bɛ ka kɛ i ka hamina ko fɔlɔ ye. Nabila Isa a ko le kɛ. A tagala Ala batosoba kɔnɔ, olu ka ko fɔlɔ ye. Mɛ balimaw, fɛn min bɛ an kabakoya nin yɔrɔ nin na, o ye nin ye. Nabila Isa taara Ala batosoba kɔnɔ, a ma taa mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ o tun bɛ Ala deli la, a ma taa mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ o tun bɛ Ala ka kitabu kalan na, kamasɔrɔ an bɛɛ ka lɔn k'a fɔ Ala ka kuma bɛ kalan yɔrɔ min na ka caya, o ye Ala batoso ye. Ala bɛ deli yɔrɔ min na ka o ye, kamasɔrɔ an b'a fɔ Ala batoso, kamasɔrɔ a jɔra o de kama. Nka Nabila Isa taara ka taa mun sɔrɔ yen? A taara ka taa sɔrɔ feerekɛlaw le tun bɛ o yɔrɔ la. Injili bɛ olu le fɔ anw ye. Ko Injili ko an ma, alazi kanu yabiuna wayasharuna fil haikal wa kallaba mawaida sayarifihi wa kursiyi ba'atil hamam. Nabila Isa taara ka taa sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ feere le kɛla. O tun bɛ tubanuw feere la, dɔw yɛrɛ tun bɛ sagaw ni misiw feere la. O dɔrɔn tɛ, wari ɲɛnamaw fana tun bɛ yen. Minnu tun bɛ wariw falen, kamasɔrɔ lɔlɔ caman tun bɛ na Jerusalem, o tun bɛ na Ala batosoba kɔnɔ, o tun b'olu ka wariw falenna ka di olu ma. Dɔw yɛrɛ fana tun bɛ sagaw san, dɔw yɛrɛ fana tun bɛ tubanuw san. O cogo la, feerekɛlaw tun ka ca Ala batosoba kɔnɔ. Nabila Isa a ka mun kɛ o la? O ko ma diya Nabila Isa ye. O kosɔn Nabila Isa pɛrɛnna k'a fɔ ko a sɛbɛnna Ala ka kitabu kɔnɔ ko Beti Abi yud'a Beta Solat. A ko ale fa ka so, o wula o na wele ko Ala bato so, nga olu y'o kɛ so dogoyɔrɔ ye. O cogo la Nabila Isa a ye bisan ladinɛ ka olu mɔgɔ gɛn ka bɔ Ala bato soba kɔnɔ. A y'o ka tabaru ninnu yɛlɛma, a y'o ka pizɔn ninnu dayɛlɛ, olu bɛɛ buruburula ka taa. O cogo la Nabila Isa ka Ala bato soba saniya. Balimaw, Nabila Isa ye Ala bato ba saniya walisa mɔgɔw ka Ala bato tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Mɛ an bɛ se ka an yɛrɛ ɲininka. Yahudiya minnu tun b'a fɔ k'olu Ala ko ka di olu ye, ani sariya karamɔgɔw, olu dɔrɔn tɛ, ani sarakalasebaw minnu tun bɛ yen, ani farizew, olu minnu tun b'a fɔ ko Ala ko ka di u ye, olu tun bɛ min? O tun b'o yɔrɔ la. Nka an b'a ye k'a fɔ fɛn min tun ka olu dusukun ta, olu tun yela Ala batosoba kɔnɔ. Wariko tun b'o dusukun na ka tɛmɛ Ala kan. Olu kosɔn o ma se ka Ala bato tiɲɛ na, o ka to sow donna Ala ka bon kɔnɔ, ka Ala ka bon nɔgɔ, ka Ala ka bon kɛ jurumutɔw sigiyɔrɔ ye, ka Ala ka bon kɛ sow dogoyɔrɔ ye. A b'o cogo la an ka bi tile la. An ka bi tile la an b'a ye k'a fɔ ko Ala batosobaw jɔla yɔrɔ bɛɛ la walisa Ala bɛ bato egiliziw kɔnɔ cogo min na. Nka an b'a ye k'a fɔ ko waati caman na mɔgɔw b'o yɔrɔ le kɛ o ka randevu yɔrɔw ye, o ka jurumu randevu yɔrɔw ye. Dɔw yɛrɛ bɛ yen ni Noɛli sera
wala ma ni janvier ou cela mo do bakata ala barka wati mina mo chama bena ka foko lu buka rendez-vous ta ka jurmu rendez-vous ta rola obe jurmu ke ka jato ya ke o dronte do rebe ala bato so bakke o ka juru kan yoro ye no ka juru be mo do la o ka lako atribe na ala bato be ta kata atri konai ka foko ba juru kan o be ke sababu ye fo do rete sekana ala bato so bakono do re fana be o ka frika ko obe o ka kunya mun ke nyon fe ni fere fe do bo bulo obo betu ke ala bato so balo kono baluma ofimba anjisukuna olobeye alabato so bakono ameseka tatiamna ameseka bondo tasisan ko bonye ka foko ni bonye alabato so bay me nantara kata dato muso utakana blo bonkono kamle ba ofuna bena na orola uchula esa beseka wuletu ni ko alabato so atiseka wuleko alabato so abonto okle na fanani ni ka bondo ta fanani dato be romina ka dato genka boy itara kata alamoko utakana blo bonkelin kono obongono abeke chodi amaye ka fo ala momulu bey obena damna ka ala deli ka ala ka kuma kala ka mo jusu salu ala ko la abo chola ama famia orol la ka fo ko jusu ku onile ala so bato so yere yere ala ka kitabu ba fo onye ko onye ala ka soye onye ala bato soye ala be si on jusu ku ni la ala be fe ka barake an jusu ku na ni jusu ku majigila ala ye ni dusukun sabatila alaye